0: Ia kua te malu tato ka ingata ke lau, veo ke lawana tukotu he taimi ko te kai, he taimi tukotu hoki te awano te nek matua ki a lihe suveina kama, ia poko he ahoki hena heoheoni mo ki tato I tenei tu lahui ahoi, ia kua taimi la tenei, hoka he taia ki te aloha te tuam tonanga lei, kai mahelo ton toko hui le mui te heohi tenei te matua, kua maha heo ki tato ke hui loa ki hui te tato ala leo tenei, ke tukotu ko moko te awano ni te matua, kai tai lahi.
1: Hei lahi lele, hei tai lahi te ingoa manu malo ye ke liho ki tatu ka inga. E hei longo mai, kia mai hei lewa te tatu ka inga pito ai au ki lani. Malo ni ki te mato ke teo lihe, vena hei ki te mato ki aluti. Ma te kauhea ngai te leitio, e hei katina te pulokalame ato ke lau. Hei tai lahi lele, ona ko te ahe apati te nei, taro ki tatu ka matai he kupu ni, he kupu taritono ki tatu umale na na uruhua le kiloto te malu malu te atoe te hanei ni wa kohe vangara vai taritunua uoheo tina ke lii anu vangara vai matu he te mana puko haki lewa hoana uohe kata te malu hei ka taritunua ku tato uuma na naka maki ke uma ke yolo kiloto te malu malu te atoe te hanei e te taro kaka nga he kupu e maha I tato ke a ke hakoto tele a I maha maki ke a I tato hawa linga toko tato tamuhai nga uma e tātou langa ke lihi ano, ni ma te tūlanga e tāla ki hoka I loa e lawa te kupo te atua. Ni wa, mana I te launga te mātou mātou hai hui au, te loti te hanei, mātou nai taranoa ki nā hahuine popoto. Ni, ka mahi lawa nā hahuine I te sisi paia, nai hawa natu mai lawa o te pēla o te, ni o te, te tino poto ni, e mea te tino na hau tina hale lunga te papa ni, kato te tino te he poto na hau lunga te o nione halo te ni, te taidu te ni, te ahoa te o nara na paku ki lalo. Kuri wanga naha ka, nako na e toka lima hei nene, toka hoai hei nene hai tala ki, nene te mātua ki a Eva, ni wako ko Eva na nakatouhina e te ngata ni, te Apollo I te nana, kato hina ia tamu tena na mahua I te tatu aku kukulalu te anga heala. Kato te mea naha tāua mai to te poto ka te atu o te poto ka te lano langi. O mai tatu ke leha kili na tripahi ki ke li na poto patino ki nā mea uma leho ai. Ka he te te ho te tere o te poto ka te langi, te poto te atu a ni te to mai, te hoka utauta. A vai ngā uma I e ngā mai ua ka te atu a, ia mai te kupua, te kipai a, te toro no ma ruai wa luai wa ni kona mea lilo e hoka ilo ate te atua ki te koe na mea lai ke ki te am haka ale te ki te koe na mea lai e na ningi amandianga mo ki ta awa ni kato kutonga tēnā o te ngara te hine mua mua ka te matoki a Eva hewa ki te matoki a Luta ni wale mai hawhine na ni hawhine nuku kehe hawhine na ka ono kato na katua tua unta na aloha utara mātua mena ki a Naomi ni mātua tana awa ngate na oti ni na hano ai lewa tono talitonu ni he na he ona hukila ko tono talitonu ite te hatua tua nai te matoke na aomi ma te poto luta ki te atama maona I ki te ani te lea ni ko e wa lea hano te hano ki te hati ki to kini ki mo atu ki to nuku ni wa ko wata wabanga wata wabanga to wata liki ni hane ka he aina ki eite mera ki te ai luta I lunga atu ni o tako ta winga mati haka tuatua nā mini ni urwa nai panga te tari tēnā ni vaha kei tuta ko te mea hanu kua ki hana au ki e ni ko e hei ai koe he ko te kira te hana tuna uhio ko tō nuku ko tuku nuku ko te mea hanu kua ki e te mea o te kua te ai au ni tā wala vaha kutai te te kai te o tā te lana ki tātou iloa taka manu ia ngā uruta ni kua iho kina tupua ngā mai ai iho ke lihio ko te hi mātua ko māli at mātua o iehiu te ngāli ko hama natu mai haki wā ngai tala vō ni nga hua huanga na mahai ke tau ni la haere te au langa kai nako tona katua tō ki pelene te atua ni nga tula na iuha na koia na hana mai te pere nihe ni me nga ra ke iehiu ki lihe o kata tori ka kaola e te hi mātua na takumai koe ko Joanna Joanna I te tipai e te litui o luka valu tolu he te hi mātua ka te anganga na e tautua, na e haka aonga na li iohi, na ko lora whanai na ke tautua, te ngaro te atua, ma tauhi ni, ma ki a pui tolu na vāna vien na. Ko te anā la, I he te mā tala hapa pu te anā, wa he maha, ka kamuna tu mai la ke te au, he ngā moho, he ngā koha hine tau le lea nā tala vōni, ke tā ua ki tātou ke, kemari tatu te poto te anga nga te poto mai te poto tua ke mai tatu ke katino ka to tua na ho huanga te tua mo tatu wola nga ni mana e ko ha mana tu mai ke mau ti no ko me hoi na ta ki tahi e orunga tahi mana ho huanga te tua mo to la nga ni pela ni wa ta to ho me hoi e te ka tu te ma huanga he hoi ta wa he mau mau ni to te ola mo te taimi kai hoai mo te mauti no ko hoa ngā luanga e hoai te he tonu pe mahakai kunga e a ngai pe arewa ki te hoa huanga te atua mo te ola ngani ke hoke te kore hoa langa manuia mai hoka moe moe te nala hewa ngā hono te tele ki ta te wala mai te tuhio te ngalu mai te tuhio Filipi ta kupoe hoa huru tonu ko moha ia hio hai hio he mea ni ona te atua mai e ia te maa lohi paka maa keke mai au. Tēnā lai te maa kupu ai te au lawa te tau longa he kupu. Ni he kupu ka maa lohi mai te kupu te atua a wā hea te nei o te ngā luenga ni wala mai te ngā luenga tātou wup ma lelehe nā kohai nā hai hui au tio nā te a korona ni e tātou wup ma te ngā luenga te kutari tonu te atua ke tā laki makai loa ke tā lelei a ngai ki te mana hohongia o te tātou atu ke vela ke tātou kuna hahine poto ni mana tina tama loa po poto i tui pai a toka lahi lele ni mahi tātou ki tāla ki maka i loa tera ki ata ke ngahi tātou loto tātou nuku ki ata si e te atu e nā tonu i e nā ni nei lang tātou ko tau nuku mai tai te nei kai rato e nā tama vaenga a ngai ki nā te a ke ngai hoi mo toke lau ni mo au ki lani o te vanga mua mua ko te aheo hulu hoa aheo hea hulu hoa o yuni ni te ge kira mo ba o te kāle ngā hau mauti no ai hako i o ko tahe hea tana lua te mahina o yuni e hai te hono tanga to ke lau ka maia nā lotu ko te aha tu tahi e hai te tātou hale hea te nā i te hori kua i lin ko te nā la te nā te wanga mua mua ni tā laki hoka i loa ko te hono tanga te nā he hono e o mō nā toke lau e hoa hei toke lau runga o ki lāni ni e hoka i loa tā laki e ko nā hono taki mahina lava e hoa i loa i ni wāanga hou ka te tupu nia ni wāanga e te tau ke ki tātou i loa ni hoka a ringa ni mahi awa nora ka mahuta mahi loke ki tātou i te tūranga lava tau ati ake ai maka mā popo ai toke lau au ki lāni tēnā lehe wāanga mō mō te hei hulu hua o yuni o te hei hulu hua o yuni te na hui la ona hui lo te wanga te na te taimi nei i nga tu langa tau ati ake la wa tatou i lunga o au ki la ni ni i te haka moe moe rewa ke hito ke lau setcha ni tuku he konga hui ki la wa mahi kawa lahi ma mao popo ma ati ake hito ke lau lahi nga pili te kala taimi nei te ngali ko wa e hoa yuma i te haka moe moe te atua hei he mea hoa i tau anua ka hei te atua ni ko te nga la ko te nga te hana tanga ko te hakatinonga ko he fundraising i o he ko he e tako he fundraising he engagement ni te nga ringa ko he ngata he kiri he leni ka he awa noa lahi ma huta ai mahi ko tanga ai he ngata ko tātou ta ngata lawa toke lau i lunga o kilani o mai i hoa hoa tau kilani ka wina ki la ma nā paanga nā tau tuanga tu tau tahi pu nā tau tuanga te malo i e ngā lulue mai hapote tātou ta ngata ni nā service providers ki he ma nā tau tuanga hui wa te malo ko te nahi la ko te he hiva hapitoa tau ko he winter pol te nā hai i te ahe huru tahi ahe tō nai i te mahina o Yulai i te tai te ko te weekend te nā o te mataliki ni te nala ko te hini o te mataliki winter pol ni e katulo atu ahe hea te nei ka nauro te avanoa te nei ni ko te nala ni te nau inga hei koe kila vei a ko he winter pol kakakai hei koe kila hua e hoa sili ki te ata mamao ko he mahutanga te hekotanga ai he ngata ka makeke ai te hekotanga mahi loaki lava te kainata te lau ka vina nā panga toko nā sinas pomaira nā tatuanga ki heke he e ngā lulue ma hea poti mā tia te hatahe toke lau e tā wala ni ni haki kila ala ka tātou la ni haki tātou kila o e hui e te tau te hea mea mua mua e hoa i whea e hoa i te Ellerslie race course ko te konga tēnā e hewa po Remuera Pepe Newmarket ka he konga lahi tēnā pewe ka he konga lahi tēnā mua mua ka kakabe ke he hipak tabe matoke lau te konga tēnā e mama ya dele mani hai na wai pui ponga po ni kou ni ni ni hoka ta hinga pe ni kou na mea na conference na mea pe na po ni bol ni ka e lahe hua e hale te konga tēnā ko te haka moe moe toka lima he lau ono he lau tina mai ke hiki ei ko tēnā ko te te hini la ko te mataliki winter ball ko te tau te tike te he lau lima he hulu te tau te lau lau to he hulu te noho ai ahe he lau ahe lima he lau ni hai lau tato mahau hau ve hai tato mahau tato na he ni me kira ve te tau ngata ni te tau ngata hai tato kila hua hua tili ni pe kikira mamao ko to hau hau kila te na ki toke lau te tau hanga kato hai tong heo he lau lima he hulu ni peaje la lima hulu a peaje lima la uno ko tokala hita te un bawa to he hulu e tala ki tava hoa ni te na venga ko he hao gro te na ki toke la wa ki la ni te tau hanga ka to ni to no ta la lima hulu ala ma lo ka pe to ke he lo he hulu te me nei te hulu ala ni e pa tu la va ma wa la te a ta u tike ti te tike la te na i lo to ai tau mea kai, te pō, ni, te o moe, e te dessert, hei tau vai inu, ki o malie pe he vai. Ni ei te pā pe he kōnga hatawai nāwa maru hi mōki lātou tau hui a ni, kaka te he lau lima he hulu, e lera tau mea kai to o moe ngali, ni, la mai tropical menu, na tau ai tau vai inu hei o malie, ma tau vai, ma tau dessert. Vena le ato, hei tau kila, a tili, kila ve ia, koto koto ko hau te kia tia ke iau ki lani. A tia ke ve hea ni he ngata wa vengare atu ko taka moe moe ke ito ke lau senta ke ito ke lau hall. Te ni ngai wei nanga lua ngai hai e te lau laua au ki lani a wara te tamatri hiti ne ki ameti ni leo ni e se nata mana wata atu i loto a vena te lau lau ni a behipati hiti ne tamato ki ahe ne ka aloha edem ni manama ma te kauhanga la wakata te lau lau to he hulu ngaru tu e katahi ni wakati kau kau na tau tua ke tau mahe lau kaha mao popo e tangata to te lau ma ati ake na vahe nga mahe ki tau tau nuko e nga tau nga mo e mitinga to nga vahe nga hoho ma ma naki ki e tatou tamana mna matua ni ko tēnā lehe vahe nga hoi hatu ai ka tau wa heo tiketi ka tau heo tiketi nga le atu he he lau lima he hulu to heo hai rupi maha ho me o ka te tau nga ta he te mau mau poko hea he a ina he kira pe nga ki kila ma mau he ato heo te lau gila ni te tau hang katoa he lau lima he hulu kai ni ko te vea tau e haka pipiki roto te tuhi te hoka i loa ai na hai hao mai koe, na hai hao mai te kai na te ia. A ua ko he ngā ronga te hei tātou ke ati ake. Ia toke lau, a ua he mahua o hanau a toke lau nā tau he ngā e heau. Ni mo nā te pula ngā e heau. Ko te lai e te vanga te nai teimi ne, he ngā ngā ronga au ki lani. Ano a te he hai e te wala he ngā ronga mō tanga tātou ke lau. Ni he ngā ngā e te tātou tautuanga mau tu te kua yei te minei na kai na toke lau he poti rawa te e kui atu te te kutanga tpana wora na toke lau ni kato collective te minei ni mo toke lahi le na kai na he poti malango lango e na vaya nga yei na mai ke atia ke mahe hani na kai nga yei nei ko nyara ni vaya nga lako bia ai ni tautua nga he hotanga ki yei ko nita mahe hani nga lako na vaya nga mahe ke atia ke ai na kai nga ni tina hila he tautua nga wako toke lau au ki langi e kua toko behe o he provider hoki wako i tau tuanga e a wala mai te whanaura tātou kolekti mahi ke hea pocha e tātou tangata hei lau tātou ki langa tahi o nga ngalunga i e na i te kikira ma mao ni ni hea toke lau senta wa e hano e hua e hano haka lahi tai mi nei ko toke lau alo ai e ngali ma mama e tau tuanga e nga mona tangata ai lau koe ki la e a ngailu ki mua te lelei ni tonga koe e hoa i hao koe ngātia ke ngai e i tō heo te te winter port te tahuru tahi. I tana wenga he koni paenga tau wano, ni paenga e te ataka atua te gina peleni una hohuanga te hoaunga wau ki la ne. I tena rehe te wanga he hatu ai, ho tau hea tiketi ni, hai hoki laka he hea tiketi, hoa natu te horatanga tena e te hea hulu te hulu hoa, te hea hulu hoa o yuni, wo he mamao. O he mamao, he me tēnu ora wai ni, te hae hea te kai hau, te hae hae tua mai. Nā tike tuku haka ewa, ko haka hela lau. Hei, mana ko mea tike, si te rohi mai tumata na peo lihe te lei tio, pe te rohi ni ehu te, na, ni e nā video kamata i tuku atu, tama pelihitene atau nak kai loa cili ya kalau nak bawa kai ini kau promote tu kai loa cili mana ada loh ni lah kai mereka mian tiket ini wahua bukan mata tuhan tiket ini kai lah heau yang atau tahu lah tiket ini atau heau lau lau tuhan kia wo mana kai nga peh kai loa cili mat tuhan tuhan bena ni kute kuto heau bena kita kai lau kato ni kai kita really terang aku pukoi loa Hai ho benei ni tato na helelea o hea tato hea tau mau mai hea tato ta hea tato lau hai mau he ai ita la de hea tau hai motu nuku ni hea tau hai motu lau hea tau hai motu lau kila ni ni ko hea lava ni o po hea lava tau tu ai ko e ni ko e tau tu kito lau au kila ni pe ko e to na ka le hia to e to na ko to tonga kai te ku ngalo po hea lava koe e hoi hea o toki lau iau ki lani. I te nara pāma hei hea tuai. I e nanta maha kālinga hei tuko te tewi nei. E lai le nā vānga ni kai nako te taimi. Kako te mea tāua ni kua tuko te tewa nua ke ke iloa ai nā vānga tāua lahi e nei. I te hong tangata ke lau te hulu hua o i ni nā hula te hea te ni ko te hiva to te winter po te hulu tahi o iu lai. A hea tōna i ni te nau kamata ahakai loa te te tauna tiketi, hau lako ho hou sau tiketi. Iyo, e manako miha ki tau lua ta talo mai toke lau ni tau lua he pāngo ho heo heo alawa wā ki tātou ngalu ha tahi ka ki tātou e he matatako ni wala wai te tuhi o lua Timoteo tāko momo ki te hitu ni na heki ki mai te atu ki te tau ahelo to matako ni kala ki mai te atu ki te tau te mahai ni te aloha kai mahe ko te to mai ko te mahau hau e ala e ati ake ke hoi na wanga ye nei ke ngata mo tatou ka inga ni wai ate kero koe hati loto tana me mo mo ala vai loto to ka inga tau hua nau ia de la ko te ka lehi en to nuku to ke lau katoa te na la wanga e hoi loa atu ka kato koni ato hanga i taimi te nei e te muetu na alo hanga kutu matutu louna Sini Manuel, hati ni kita na kato ada na kita na hewan ada hati ni hehehe ni kaya hehe kita matu kau lolo mai kaya memulai kita na aluhanga kita kau kita matu ke manusia kau kita tua ite ola malu lo kaya mai he te cino te mahau hau kaya hidup te angang awa na tau tua ngai hai kau moto kai nga tau awang tau hanau kaya mai he kau kan kato kai mai ho ki mote tua e te ka le hia tau tua ko e io atu ko ia ki la vai e hai na tau tua nga ke vi ki e pe te ala te tua ni ai mo sa ko lo ha nga ki te tamana ki a titi e ko i le te mine i ki a ni e ho ve ne ho lo mai te mine ho ma lia tu ko te pa to hi ko e ka ko ka tau mai ma lo hi ni ka ko la ko ho lo lo ho ni wa ko e ta ko lo ho ka te le tio na ha ni mo tu la na lo ha tu e ta ma na ki ta uhi ma ma wo pe ai ko te o la ma lo lo ka mai he tino te ma ha ha ka mai he tu anga ha ni e ha ka o la ma ta uhi pe ko e te atua te hatu hatu pia te anga pai. Ia ma heo he mātou ma he tamana pe hoa nau, pe wahe vila vai taimi nei, e mana kumia he haura tu tele, ni pe kupa te atua, ni ki tātou ua, o nahi nā tanga na heo atu tu hai, ko te kupa te atua, toko te anga pai hakila vai e iloto ki tāho tahi, hok mā keke maha poti mai ki tāua, nā mea maha i ke hoa i mahuia huia i tā. Tātou maha tu nonga e hoa i ka hili hili ke huia huia, aviki a te atua. Ni te nami vanga ko tuku atu ka kapat ni to lihe ma dutsi me te kahanga te leksio pa he teile hile mo te avanoa ma opea ki hawa ilu atu ina va kehi to ke lau ni kai ke watu he hama bianga ki te vai honei ma nga nga lue nga hongi kua o huang ni vai honei kai ma mia rava ka ulua te aloha te atua pena ki te ke lau kata honolo mai ha teile hile le
2: ha teile te mato mo to hea ma ki tato pulo kalame tene ahui ahui panu e na na peleni te vai ho ka tu laki mai ni.
1: Aloha lai ati ni lutsi.
2: Vena ho ki kani.
1: Ha.
3: PMN Tokelau.

0: se iu tātou whalongorongo e se upu mai ati o ngapaiane tua. Tei ala ingai tātou i re neitu nā re fiafi i a re whaftaipo i re tua. Ina uo tātou au de maire ni yasomaron whame moe. Ua mō maire wangiri a Ioane ranam tā upe tōru, foroforo mai whai upe sfuru ono se pāpau mai le sfuru malvadu. Mau whai taunga fō i rea i le Tradisia Katoliko i rea sānei. Awa ua whapea lava o nā rofa mai o le atua i le lalurang. Wa ia au mai ai lo nā tali e tō tasi. Ina ia le whano se tasi. O e whātua tua i a te ia. A ia maua e ia le ola e whaavabang. Awa e le i awina mai e le atua lo nā tali i le lalurang. Ina ia whasala i le lalurang. A ia whaola ina le lalurangi i a te ia. O le whātua tua i a te ia. E le whaasala ina o ia. A o le whātua tua, ua uma o na whaamasino ina, lava o ia. A wā e le whātua tua lava o ia, i le ngoa o le atalii e tua tasi o le tua. I whaamani e mai le tua, i le whorofalaina o ana a thiong pa ia, mai e ia te ia pere vi inga, se i au o i le whaavabau, whaavabau lava. Amen. Tina o puititi e, te alai nai ia, tātou le ni e fiat, ame se fo'i o le, ame tanga fo'i o le ni baiasu, ma le whaamui moe. Pai taunga lea e whapea e, e eirona su ta inga ma le tala o le fofoanga o le lalurang. Awa, ina tā pēna ma whaia fofoanga uma le atua. Ma lona whanau naunga. Ia manuia ona tangata na ia whaia. I lona lava pātusa. Pētai na ua ngā sala tangata, o ngā sā eri leo ia i seisi au ala, e toe au mai e te tonu i alona nuu. Maua se wha fōu ngā fōu. Nē e tau ala mai i ro nālu. Tātou whai taunga pēna iai fōi, tātou whai ngā lutu pā whai nō tōu wha fōngam pālongolongo iai li te o le vāsum tēnei. Fa solo mai ai vai tau sanga le sita. Fa sawa i ala i le le ua. Tau nu ua umanga lue ngalo tato walii. Mawal faa li faa ola tanga lalangi. Fa maulalo e ia o ia lava e ala i le koruse ina ia ola i tato. Fa atino maulistai ngā lue ngā malfurfuranga aluntama. Leo tau nu. A fio o ia e. Tau avelan to finga ma ia nofo le tu tama tau alon tama. Ae sa ia te talo fo ilon tama mwhapea. Ia tasi i lato. Whapei o na tasi ta ua. Le lau tatu i whalongrongo i lwhaita ngu le sane. Le watu e sa soo ma iai. Le tasi anga o le atua. Ma i tatu umalava. Le wha maluina mwha manatuina. E le kalisia kerisiana umalava. E tōru tas pa ia, le tua le tamā, le tua le anu, le tua le ngang pa ia. Au fea e au mai ei ni mea, o le muti muti vane, o le alofa o le tua, ia i tātou umala. Le watu e mawaso tanga leo tātou, tātou ma ia, au tātou fui te tō tasi, le tasi leisi. Tau nu uia, le moimitinga, mani ngā ruenga na ia, tau mawhai ai ina ia tue maua se whaafaunga lalurangi o tātou umalawa whanau e ala i le koruse o tātou wali o Jesu Kirisu. E la peo no tātou whalongolongo i ai wa muti muti vale o ia masira sila ilo nā lofa len a wina mai ilo nālu na ia awa ni le ni whano si tas a ia maua i tātou le whaaulatanga o tātou umalawa. Ewa fwoi lai tatu tse tia ili tana lea. Le ufa tino lea lofo lea tua iai tatu, a o tatu fwoi la. E tau fwoi no tatu wo laina. Na awa ni o tatu, na o Natali mafafitai. E tau no tatu wo laina e hala il fatino. Inga luenga, pena fatino ma fasino mta yala Yesu. Ya ta to uma la vol te mo la na ngalbeng yo to wan lo fatu yo to fito sia yo to fan lo fan nan tala mul muli la vai yo no so po na so er ye fiu lang o to o moli mau ila un ngalbeng o ida fasino ta to uma la ni ya tupu ma ya tau la ola ngā lwe ngalo tātou atua I mea tātou te whaia ma whātino le lai mā fuere ni yaso I mea alofo ngā nganda I mea alofo ngā nu na ia au mai e tātou whāpeo no tātou toi rufi rufi ina ma puti ma toi a matu ai vi inga ya te ia I mea tātou te whaia whātai mo le whātou whāra inga ni yaso tai mo utou whānau Wale aunga male au tū lava lea o lea ngā upu po le ngā ngana ua whiwhiina mo le neiva yaso le ngā nsāmoa e afua mai maunga manuia o le nu e pe whapefo e afia e afua mai maunga te tele manuia o le nu whafela na maua e le nu le manuia lea tu analu ta iala Fasino, tai mua, ina ia maua e whanau, ma tupulanga oro whai mai, whamanuianga I te. A whetā tu te aumai ei, tātou te whaunga, whautuanga matua lalo e mātutua, o tātou mātua, e whasisili, yo tātou fora fora ma whaitau ia whiongpa ia letua, e tai mua ai tātou o wa whanau. Ya, yang ada kakuk tangan ada nana angin, nuna dia tahu nak umi. Eh, malu ya tu fanau. Eh, mita matu umane, wau fulesi matu, matu tefie pa matu ayat utu. Wau utu oleh utu level dia orang alung matu tefie dia masih matu dia lupa sentam. E tātou te whātino uma ngā ruenga uma, ona o outou whānau. Nā la fwere ngai, e nau nau lava ia I el matua ina ia le lei, nan tama, ia po whānau. E tātou abel vi inga matwhakta I le tua, I le nei e fiafi po le nei aso, ia leo tātou pātou nu ule whaamumue peo na iai I siu tātou te talo. Tastol pa yale tu esfe foi fa va e un malo simalabo le tu ultama e tu leanlo le tu le ngam pa io mato te fifie mato te fa leo ma mato vi ya tu ila wo fiu wa me alo fo se fu ma leo la sa e fo ya mato fa ti nu mato ma ringa ma fe au Le ne matu sapai ai le fifia ma le file mu le ne yaso. Matu te batu pelo matu ngan faftai me alofo matua. Le tu talinga, le tu alalo, ai meise le fautuanga. Ta pena inai matou ma fanau, lea tupulanga ma lea tupulanga muatai au. Le ne fiafi ia wasilfia ila ufio ia le ne famoe moe. Ia mātou te la fuatu ila o fio, ili ato tō mātou tangata. Pita I mātou te whalongolango I ati oe, ila o kusua soani tala ina o mātou. Loto mōni o mātou manatu mātou te whasoa, ia wānei o mātou whanau. Whaftai me alofo ngangana, me alofo nganu. Wei au maia mai e fua, I fua maia I mātou, ni whapene o mātou. Patipatia ma wangwanga I ae le mātang o fio o le mea alofo soifua me leo la ia e maise le tāpenanga o whanau mo ata heau. Whamangie i mātou umara vai dinei e fiafi. Meisena i o mātou mātua, tua a te māmati nā mātutua. Whamangie i nau i au au au na titofi, e lo uwhaia pēre ngā renga o le tutala ino a la upfulfola ia wāle whātou whāla inga amale. Ina ia tupu ma ia tāwala ola le whātou tua o rounu. Ia mese fo i la tau tāpineina le nei Fa moi moi le ni yana leo ma tu te ma wai pele ma fitanga ma fisu ta inga i eiru wanga le ya i matu umalaba alo fangiena yo matu fanhau ni o latu o la vai vai i pui pui ma i la vya i ai latu fisu swani titanga i au mea lofa le ata mai fisu swani i latu i wao latu haonga alo matu titanga lea o matu wole mo matu wala watuai E ala ya Kristo lo matuwali. E fatasi le di moutou. E fatasi le di moutou. E fai fome langi fama ni angale tua. Ya itato umalama. Le ne ye fiafi malon fame mwe ile suwa fole. Tama le alu malangangu pa iyo.
1: Amen.
0: Amen.

Le mano, Total Sport, oto tonga I talao tatou talonga I le neifo I aso sabati, tolu se fulu manetasiome, lua afe lua se fulu maleono. Taulunga ai fo I ufea mga luengo le neima sina, ma sina o mei. Ae, tatala aloa I ai, le fama na tuina o la tanga ngana, I to tonu o New Zealand Aotearoa nei. Ia toi fapa I atu se nganga faafitai, se fata alofa, I le mamalu na tatu utunu, I la o tou tapo inga, ya o lo o faimai maota malawa, ya o la tofu o mafuta mai lunga, o le au o le tele, ya po o so se tafa e fia o le kelope, nei vayango le fiafi, toi fata alofa tu to tol manino, I lo o tou mamalu, ma alo le tawatai, ma alo fo I le pale, ya I fea o manga aluenga mai se ai, le tau alunga ina, Ya o te ute masani o le aso sapati pa ia o le tua. Sa o tato ulu fale ai ilona malu malu e avatu le vi inga malifa manu ilona alofa malu na angalelei. Nea fia fia nene. Sa mai tawina ai ya pifo yon na sila mai mua nisi on tato watunu ilunga o penga tafai langi pole apio folinga sa fasa la lautu usawi na atu ai ya le fata singa pe ona Fatino le tato por kalame. Ia por le tato wala leo nei. Ile tatala ina aloa ia o le tanga ngana. Ia ile nei e fiafi. Ia moli le ngang faaftai tato mahalofa alolongia. Pei ona faavanoa mailo lato taimi. Ia etu sai ma le tato maftanga. Ia ile su maifo e ole sunga le faafengainga. Po ole ti akono ya digen sanele. Po ole ole nganga. Ia fai masuya tu mavave. Ainga sa levi. Ia nate moli tu. Ya mamo moli foi la palapa malo ile atua ya mesei foi le fa mana tuina ola tanga ngana matongo fi ne fiafi ma wonunga le viinga ole tua ya peo na feo fo futa yai ile fa moy moy ole ngana sa moa ole autu ole nei tu sanga peo na silfia tatu tuno ole e afu mai maunga te tele se manuia ole no e afu mai maunga te tele manuia ole no Ya, moli fule ngang faftai, mal fat malo. Ya, ilato sa malanga mai, ilato fu isa utova amai fat moy moy le ne yaso. Ya, pe ona yeya tato malo fa alolongia. Ya, eletau failo. Ya, tupu matamali ole atunu upe yona tato mafuta le ne fiafi. Ya, pe fo yona yeya le tinaya iinga. Ya, pe ona fai masuyo. Tato wala leo foyo nisio tupu o la tunu usa fainga alwenga ya sa tautua foy ya ile au au nangal tato wala leo ya pei foyo na fanga solo hai sitasi o fola o fatala noanga ile afia finei ya manino ha ya au fala ya nisi foyo tamali ipeo na ilfitlenga ele moa ya ole sunga ya professor sa ilau ya mese foyo itikin sa nele ya tato tamafa le nganga ya ole tato waonga Le Roscommon School sa mo bilingual unit ya molele nga fafte tele ya fetelinga ya politofa ya famota noa se ma le fayo ya mal mamalu matua sa malanga mai ile tatu fata singa ne fiafi vi ele tua faftai tailo to titi faitama to lango lango sua I alu mafana o pe ona tongi fo isa lato ma ale ne fiafi se lato fafi fianga o se pesia o se tala ya awa fo ile Tato polo kalame fanga solo rene e fiafi. Ya, faia lale. Fata wa e mori tu on tuwe se faafitai. Ya, ila o tu tapo inga samoa. Tau manua e fa moe moe rene e fiafi. Ala tato se loa, ya inisio. Tala o talonga. Oto tonga o talonga rene e fiafi. Ya, pe ona sirfia tato tuno. Ole vaya solo nei fai un ole vaya solo fanga solo jamu sanga taito fitu haters bc sevens ile so ile vaya solo nei my love is for riley as tonight ma le so ile pulo to my dai manu ma lo fiti ile la talonga ma america los fuma leo nos fuma leiva manu ma lo australia atama itai ile la talonga ma africa saute los fuma leo no ile fuma lua talonga li ya manu ma lo tulo Manu maloa ia ile awa New Zealand lii. Faase fulu ai ya Uruguay ele ai. Awa atintina lii malilata alonga msia mani. Manu maloa atintina luas malfitu ile se fulu malfitu wa asia mani. Talonga tamaitai ya pani mu Brazil. Manu maloa ya pani luas malfa ile fitu wa Brazil. Ile talonga tamaitai ile awa New Zealand. Sa manu maloa ya Argentina. Tolu se fulu malevalu ile fitu a Argentina.
Se me le talonga mali'i. Ile vao Australia ma Kenya manu malo Australia sfuma lima ile sefulu a Kenya. Ole talonga ile vao Afrika isaute male awa pelitania manu malo Afrika isaute talonga li'i sefulu male fitu ile sefulu male lua pelitania. Se mai le pusi talonga tamai tai, manu malo kanata ya Spain, tolus malima ile lima. Talonga falani ma Peletania, manu malo falani, tolus malfa ile leai. Ile talonga, taulunga hai talonga o leaso falraile, sa ta alo hai fiti ya venaga vaglevo. Male awa falani, manu malo fiti, luas maleono ile se fulu malelua a falani. Se mai talonga ile aso ana nafi, ya peo na fanga solo kick off le tamulusanga ta lunga al pusi a lii manu malo ai Spain ile luas maleono ile luas fumantasi a America ta lunga al pulpi ta mai tai manu malo America ile luas maleono ile se fulu male lua Africa i saute ta lunga le na ta mai tai ile ta lunga na so ai ta mai tai manai al final ta lunga Australia mafiti manu malo Australia fa se fulu male lima ile lima afiti ile talonga a li'i lava ile awa New Zealand pole awa tato atunu Aotearoa ia na ta almasia mani e tolu sur tolu na malo ini New Zealand ile se fulu malelua asia mani tolu sur tolu ile se fulu malelua asia mani se mai ile talonga na soai a li'i leva atitina ma Uruguay manu malo atitina fast fulu ile se fulu malefa Uruguay talonga ya bani ma atitina au tamai tai manu malo ya bani au tamai tai ile tolu sumari tolu ile se fulu atitina talonga tamai tai awa New Zealand fast fulu na manu malo ya Brazil e se fulu malelua Pulua li'i le pul A, ta alo Australia Britannia, man malo Australia lua se fulma leono, ile lua smantasi a Britannia. Ile talonga li'i Afrika i saute ma Kenya, se fulma le fan man malo Afrika i saute, ile le ae Kenya. Kanata ma Britannia, awa tama itai, manu malo Kanata, lua se fulma le tasi, ile se fulma le lua a Britannia. Ile talonga tama itai pusi, ile va falani ma Spain manu malo ai falani tolu sfun man tolu ile fitu a spaniolo ile talonga li'i fiti ma America manu malo fiti sfun maliva ile fitu a America ile talonga li'i ile va falani ma spaniolo po Spain manu malo falani se fun maliva ile se fun malefa Spain ile talonga va tamai dai Africa i saute ma fiti manu malo fiti sfuma le fitu ile se fulma le lua le awan tamai dai Africa i saute talonga Australia ma America ile talonga tamai dai manu malo ai America sfuma le fa ile se fulu a Australia Brazil ma Argentina awan tamai dai manu malo Brazil sfuma le fa ile fitu a Argentina ile talonga le vao tamai tai a New Zealand ma Japani, manu malo New Zealand fa sfuma le fitu, ile se fulu ma le fa Japani. Ile talonga le vao Spain ma Britannia, tamai tai manu malo Spaniolo, lua sfuma le ono, ile lea i a Britannia. Talonga ile vao Kanata ma Falani, manu malo Kanata, au tamai tai, lua sfuma le fa ile fitu a Falani. Talonga li i Uruguay ma Siamani, lima sfuma lua Siamani, ile lea i a Uruguay, tamusanga li'i. Ile talonga Argentina ma New Zealand, manu ma loa i loa ma Argentina, ile tato awa New Zealand li'i, lua sumalfa ile leai, woi kafiolai, leai mungkako ai. Ile talonga lewa Kenya, ma Britannia, manu ma loa Kenya sumali lua ile fitu wa Britannia. Talonga lewa Afrika i saute ma Australia, ile talonga li'i, manu ma loa Australia lua sumalfa, sumalfa Afrika i saute. Ile talonga le vao falani ma America ile tupa li'i manu malo falani sumaliva ile sifumalfa ile solo valaya o leo te vava aia tu le lisi o talonga le fanga solo ile teminei o loo live le tamus ile talonga ile va o Argentina ma Britannia ile sa ilinga lea o situlanga sumatasi o lea ua mauti noa le semifinal li'i mua mua
peona manu mahalo mai yai ia Australia woi manu mahalo Australia ya fiti luas fun maletasi se fun malefa cup men's cup semifinals le ufanga solo ile cup semifinal dama itai o le uteva vai atu o pa ulo matato ile au Australia manu malo Australia lus malvalu lus maleono ata mai tai no londo winga ile o sa fangale au ata mai tai ai mole awa li ile o sa fanga foi le tato au li pe ona fatu langa mai ai o le suenga siampini o le ole afati no le aso nga fua fili fili o le sa'i linga o le suenga siampini le fa fofoina mo le aso nga fua oi mo le aso atayo tayo le smalolo tulanga lima o Spain ma New Zealand o le ala ili tulanga aitu paoli le ala fina o doi New Zealand ma Spain tulanga tolu sa'i le fiti ma Argentina ili tupali o le cup final atama itai o le ata aloaya Australia ma America cup final ili tupali o le ata aloaya Australia ma Afrika isaute ia o vaenga nā pe ona iai le ta alonga la kapi Rugby Sevens ia wafo te sefi na tātou tano tātou se atu lea ia tātou ta alonga le Super Rugby Pacific ile nei foi tau sanga ia i lona tau walunga ole ta mulisanga round robin se fulmo le ono vai aso talu o na fanga solo ile vao Crusader Maclaystete Hurricanes Wellington mata ina le talonga le ioe ile mai mai antu la i Maclaystete ia ia me se refi nau a le Crusader ia maru pui pui alo na malai fo awange i fatanga si si so onga so li alo na malai Crusader manu malo fa su marfitu ile se fun malfa Wellington Hurricanes ele ta longa na so oile as foile la sona nafi oile as foile lus maliva me sa ta alo oile Queensland Reds malifiji and drua manu ma lo Queensland Reds fast full malilima ele luas mole fa ale drua ele ta longa ele as sona nafi sa ta alo oile Brumbies male moana pacifica some good news ai mai se pati pati, au mai se pati pati, manu malo la moana pacifica, ilana ta alonga muli muli la soana nafi, lua se fulu maletasi, ile se fulu maliva, ale Brumbies mai au se talia. Ile ta alonga le ma le vao matai, po le mana Chiefs, ma le Auckland Blues, manu malo le Chiefs, lima se fulu maliva na ai, ile tolu se fulu malefa le Auckland Blues. Ile ta longa muli muli ole Super Rugby pe ona ile po na po sa ta alo ile Warriors ma Australia ma le Western Force manu malo le Western Force tolus full manjasi ile lua se fulu ma le lima ale Warriors ya tulanga na pe ona ia ta tu ta longa ile nei fo i vai aso ma le tau lunga ina o ta longa le round robin mole super rugby pacific time yo luma fa ta onto ya swinga sem pinio le nei tu sanga ya wa fo i le ta to super rugby mole fa mana duina o le tolu se fulu tau sanga talu ona fa vaina o le ta to anga ia tu ile Fa'ailo i unga pe ona yai le NPC round o lo fa'atino i Samoa. Ya pe on tu ina mai le tato laka pi Samoa. Ya i unga fo yo talonga pe ona yai le round 4. Tamur sanga lo na fa'ale dei. O vai yaso, talo na fa'a solo le Federal Pacific Insurance NPC. Lo afi lo smalono tato tru. O le fa'afonga mai la o i unga ye pe ona yai tato talonga. Ile malai mua mua i tuana i mato. Tamurusanga tama i tai. Manu malo sa fata ya i tua tane. Tolu sumalifa na ai. Ile sifumal fitu au tama i tai. Ile au senior A. A i tua tane manu malo ai ya ana west. Lima sifumalifa ile lua sifumale lua ali i tua tane. Se mai ile tamurusanga le isi talonga le senior A. Manu malo sa fata ile sorry manu malo si umu ya sa fata fast fumaltasi ile lua se fulu male lua sa fata talonga ya sa fatino il malae i tuanaimato number one tuanaimato field number two
Awa tamai tai sa ta aloai, manu maloa pia ya Anna West, fas malvalu ilelei ya Anna West. Under 19 sa ta aloai a Anna West mai tuotane, manu maloa Anna West, fas maltolu su malfitu I tuotane. Leisi ta longa le under 19 sa ta aloai sa fata msi umu, manu malo sa fata, se fulu malelima se fulu maltolu si umu. Ta longa ia sa fatino le malaya numero lua atuana imato. Don Bosco. Isale longa sa fatino ai leisi ta mulsanga. Ile under 19 sa palauli masatu paitea. Ta alo male au mai fasale le anga manu malo fasale le anga. Lima se fuluana ai le luas fumatasi palauli masatu paitea. Ile senior A malai sale longa Don Bosco. Sa ta alo fasale le anga ma papau, palauli masatu paitea. Manu malo ya ya fasale le anga fitu sumatasi ile le ai palauli masatu paitea. Ile tamun sanga bon ta longa na fatino il malai fasi totai ile malai le onga afasi totai primary school ta longa tama itai ta ta alu palauli sa lenga sa tu paitea male au mai ali pata pita yane manu malo ali pata sumal valwanai ile se ful male lima palauli sa lenga sa tu paitea ile ta longa le under 19s le vawa ana mali pata sa fatino fasi totai manu malo ali pata iva ile fitu wa ana Ile talonga senior A sa fatino malai love I first tai manu malo ai a ana luas malfa ile se fulu malilima alipata I ungana pe ona ia tatu talonga e le tamu sanga fanga solo fa I tu malo I tu tonu sio tatu tunu tu sa ina tu lango lango sua le Federal Pacific Insurance ai mesel ofiso tu tu tonu le lakapisa moa Ya o au ia pio na silafia, senior A, pool A, falea lili fasale anga I tuatane a Anna West palauli misatu paitea. Senior A, pool B, apia le ipata si umu safata ma ana. Awanta ma itai olo ufi nau ma tau sirio ni tamu sanga na neitu sanga, o apia palauli sa alenga satu paitea, o I tuatane a le ipata a Anna West masafata. Under 19s in tamu sanga lavalea le NBC, fai tu malo le lakapi Samoa, Pool A o falea lili fasale le anga I tuotane a na West palauli masatu paitea. Fapena fo I le Pool B tutusa male senior A. Yo ingwa na pio na ia tatu talonga, maiso tatu watunu I Samoa, ya mese ai le anga atu o le tamunusanga le tamunusanga lona lima le vayas fo. Now, Leo wa tato se'e mai nei, ile tamulusanga ele ena rao. Laka piliki, National Rugby League, to hotele tato tunu, alala mapapa au to tono New Zealand nei, o loo lango lango sua, ma lango lango malosi, ma ave o lato seleni, I awa au sitalia, a o leo tu ufau si a tato New Zealand Warriors. Ma loo ni tapuai, ma loo fo ile, tau mahate mate, itu langa pio nei, ita alonga le nava yaso. Lea so far really, sa ta aloai, le Cronulla Sharks, ma le men, Sigos ile malai I Sydney Australia manu malo le Cronulla Sharks luas fumale vanuana ai ile luas fumale lua le Sigos ile talonga le Newcastle Knights male Parramatta Eels ma nei voi tu so ai o talonga le luas fumale vanu voi ile luas fumale lua pe ia ngafaingi kongwa la wania ia lato ai talonga fo ia inisi yo talonga ma nai ele fati nonga talonga mai ele mtanga si yo a ele fai uwa ele fi nau le mahalo losi yo tama ya misi le mahanava last se e mai le talonga le West Tigers ma le tato Bulldogs ya mo si fi tato tunu manu malo ele West Tigers los malua ele se fuma leono le Bulldogs Ile talonga le vaa le Melbourne Storms ma le Sydney Roosters. Manu malo le Melbourne Storms fulu ma le valu I le faa le sunga I ha sua faa longo oka. O le mele wei palangia Australia. Sua faa longo! Sua faa longo! O tawaua na le aise palangia Australia e le fifi ta'u le ngō le sunga I ha sua faa longo. Malo le finap, ya mese ei tamu fenga si alo le atunu ya talu si eia. Sa pisa ni fo I leanga defense su valongo ai va va ilal mero e ma lossi a defense a do in ne fo vai aso ya ma se le attack balo ya ma nisi uso ma tama fa na wor tatu tru o lo fin finau ju tonu le tam sanga
ile talonga le vale Brisbane Broncos male Dragons manu malo Dragons tolu sefunu ile nosu maleono ale Broncos talonga le Raiders male Cowboys manu malo le Raiders Camper Raiders luas fun maleono ile sefun male lua ale Cowboys ile nei vaingole fiafi a ole taimi lale nei toe lua minute ona ta leole jula sefunu ai toe fitu minute ona fa mahe alolea o le taalonga o lo finau e le tatou New Zealand Warriors up the was go the Warriors ia e maise le Penrith Panthers o leu te vavae atu i ai o taalonga lua se fulu le Panthers i le se fulu ma le valu o le tatou Warriors ae toe fitu minute toe fitu a minute ia pe ono fitu minute ma losu se kone le toe ona whamae ano taalonga a leu te vavae atu ma ngai leo ai lua le CDK CL Panthers talosi ia ai suipi di dato Warriors se ia tulanga tasi tulanga momua kliwi malvaenga o keofo kumaisevangoa se isaufanga atu toa o le atulu ia ai fasisi ia ne ia le la oto penta ile itu tamtau ia se i makoa kufui mokisha fai nite ia pe ona eile vai asolo na sfuma tolu Suma tonu nei, talun fanga solo tatu tamusanga. Ya a uteilua, watula lata fui mahe a talun. Tuli etua, mahe a lona tatu porklami. Tuli etu loa alfa yunga talunga lea. Teilua a tau manu fa moe moenga on tatu ni Sailor Warriors. Ede neivo iwa yanga le fia fi. E fia tau walunga, oto otonga itala o tatu talunga. Ise fa malo, a ose. Faa fitai mase fia fianga tatu porklami. Faa leoina. Ia ile se eia ifo iyo le sunga ia Carlos Oberg. Ia se tasipei ona faa pala ina ai. Ia mafaa se eatu esi ona ainga nisio papama mamalu. Ia ala ya ta mesina. Faa suafa ina ile sunga ia Carlos Oberg. Ile suafa se ali ia lofa. Ia fiumaya laua fiunga se ali ia lofa. Carlos Oberg. Ole siampinio li UFC. Ile lalo langi atoa. Ya lea fo ita maita watu inisio tustu singa ya ma pepa fam talanga tu sa mai datu tunu ile to ai tau nu o sia halo lea tunu watu mati alan tamu fenga ile ta longa fusu ya pon ta longa ole UFC ya lea la sa maita watu foi lea fio anga ile pea ya maita nutu ya mese fo ma malu ya faleata ya mese la wofionga ile tufia lea fionga ile faipule ile tamao ile tumalo ya maita watu foi ya safa e ina le suafa ya male mamalu lo lo le nu o mali tu malo sa awai ya le fionga ya se ali ya lofa Carlos Oberg le wafa i lo mai ya sta si foi le o fianga nisine o vaenga e fifia le loto alo mtam fa na wor tatu tunu ele ngata sa ola fa na nau ya tunu mamao alo ta ua lupe fa lele sa fa lele ile la lolangi ya warsa ile nga malo samboa alea ua iyo ifo ilo na tahofi ifi fo iye e awai ya maona ya talia ina le tele o le mealofa le atunu mesina ya le atunu peo na fae ina ise suafa ya teia ya verifa malo ya le sunga ya Carlos ya peo na se ema ilo na suafa se ali ya lofa Carlos Oberg fefe kafalungo kwae announce my lad kamare lungole on TV ladies and gentlemen please welcome lefetalanga yasali alofa Carlos Oberg world champion UFC 2026 ya ke lo peke wa ave we fala we lole sunga ya Carlos ya mesi foil lo na pale mai riswa fa matai Malo tau tuauso, malo fo I lau fionga, ya lise e mai, ya italia mesina o le ainga, ya e faa lea lea le fua matanga vayo samoa I le lalulangi, ya wata mo fainga uma. Ya, manatu lea, wa tawalunga I foi mase, tau tua le nei fiafi, awal dato maafutanga, lewa lua minu te tea ili tula esfulu, ya si makushe ya kututuli le unga on dato talunga, da Warriors, le au lava ya to tasia New Zealand, o loo, filo da musanga in a row in the day for your fiafi my down nay I may say le fiong to toli ya male sapati manuia mato de asu vai malu poinga so to finalo pe a fai wale tauta male isa matu tamu fayatu matua tu lava ya te osa moa manuia tele toenga ole neia so sa manuia tele fa moe moe osa moa le aso atayao
peona yai lisi ska fua famna tuina la ta ungangana ya lo fatinina le mauta o Samoa ya maso o se tafa e fio ke lo peo lo e mafuta ai o lo e nopia yai matia e ai lo ainga our love it popole Alaska America Afghanistan Iran ya ofe lava ile tu la langi le nante alalai fa le le alo o te gavai o oyo le Samoa o oyo le tama o le tene Samoa awa ne ngalo ata anga tausili mata ua anga fa ke wisiano ita to te tau tino ai ile la lo langi Samoa fa vai papa ile tua fa pina fo yona tatu sa va vali mo lai fa minute un jay nele tu lais folo a lof te leatu mo na yo tamam tina ma tua le tapo inga Samoa me se la ofenga lo tofi le tua ne fiafi manuia tele por calambio te toi mai le sunga ya to failua tamma ole neu.

0: Fatalo vau tatu wala au malo sui fuamu nui ala nei tae au.
1: Tau pola usunga pa whenga.
0: Malo, Sam.
1: Ia, malo sui fua.
0: Ia, ole ua.
1: Ia, tata unua.
0: Ii. Ia, ele si ufsiri ang.
1: Ia, lala ku ufsiri.
0: Ia, sao no mai.
1: Ia, ufsiri. Ole mau kuspa ia. Ile, sao punga kuspa ia, samai. O vô moa sa umba. Ao le uto moa sa vali.
0: Ii.
1: Ia, sa amor bole te ia, si nga te ensira si o feo kuspa ia ngai kuspira ngai mai mai.
0: Fa fo mai tata ru si ni ama tai tata po kalam ni tai au mai su mai asem mai fe va to pitonu Levin na
1: Levin
0: i ya o le vele Levin i Palmerston no pele e sa Levin ya tu
1: o le vin le vele va re ka u o fa nu
0: o fa nu ok la
1: o fa nu a o Palmerston no pele ve man wa tu
0: ok la ya va ftai. Ia, sui mai Levin lewa amatai tato fili ni tayao o fea o tuspa ia ma waifa upunga iloa le uo ia so uma a ole uso ia so vale patarofa tato walau
2: ia wa
0: tano mai tano mai.
2: Ole ngoa Yesu runa. E mawai.
0: Ofea o tuspa ia mawai le ngoa o Yesu runa. Yesu runa. Ofea mawai i tonu o reafio ngare atua. O lua tatu fili o yai mol tatu pokalama o fisiri mtale o tuspa ia malutanga ftara ili tayo. Chao namai.
2: E tali no fisiri esem.
0: Chao namai. Fata outros full fitu foi pois. Fata outros full fitu
1: foi
0: pois fumo
1: de fitu. Oka
0: se mara yorkan. Oka se mara. Mara lola pa sai, será que tem yorkan? Vai, tá. Mau tarif sili sam, tarif sili iPhone. Yesu runa ofeo tus pa ia mawai.

0: Yeah. Mai atari tatu siri ba fai mai tatu pokalami ni ta yao. Na lu ngo yo se fo. Fa popo. Na lu ngo penya mina. Ur tamaro uli mutau mutau. E varo siri sam. Sam.
1: Ya
0: ora
1: ho ngalo ni. Ah. Oi sidio. Ole ar ko nga ka te mo ngi le ni tu mo le tua.
0: Oi. O mo ngi le ola.
1: I ora ka ni fe mai. Ole a mo ngi le tua ma fa ba o ni o le.
0: Oi.
1: O lo na o si e mo ngi le ni tu mo le tua.
0: Mm. Kere kusi ya mon benga. Maruenga, maruenga.
1: Epi yo lo fa fi kauli go, o kine kusi e la loi e de kusi. Ai o ki fa kawo ma por. Ya go fa lo ni. Ai o kine kusi e la loi.
0: Mm.
1: Le ka u por ti tu mo po.
0: Per story na story ka.
1: Pa mai ole ang ngile tu man pa mau. Yo ole. Ko na o si foi e manong ni lei du mo le tu. Pa ma ga yo si da ma.
0: Ma ya. Ma pa mo man kus. Ole tu tal no a tu manong yo le ole ole ole gis. Ya na le ma yo. La va lo si di mai fon. Tonu umoni.
2: Ohe batu saile pa umatio.
0: Papero ia e pei aso toma
2: makomo.
0: E maua ir kangielu.
2: Koel poea om.
0: Ia voy a tali una siri ba. Fa umalo tato ule ua toe 2 minute on tale lua malon ma futamai fa aftai tele. Tai fo i sem fa tai fo i choli gelle kali le lunga ia dia kri sia ki ari fa maru ruatu alia pa short. What's the difference between amen and hallelujah? Ia fai be kali of siria
1: ole amen ole amen fa e fa ai wai ole ti en nga hallelujah ole praise the lord.
0: Ore aleluia, ore vi iele rii, ore amene, ore ioe. Ia fa pea ona faibo i batou. Ia fa pea ona vi ia oe. What's the difference between amen and aleluia? Difference between amen and aleluia. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Malaysia mtu avao pito ausidi e fase fulu sa altari ya Malaysia fa marudu watu tuaina vita watu la tali. He will add tali le mai ya aliapau ole. He will add lono winga ole ngole Yosefa ole fa popo yeah ole. It's a Hebrew name dali dali. They look at it, see the Italian Hebrew name, Hebrew name. Oh, for our city, Italy, Upu Peru. Malaysia, to our city, if our popo Maya Yova, Setamatane, Crisi, Yala, Taria, no Yosefa, or for popo Maya, to Yavi. So, leave of Tai, Pau, is it about for our city, Taria, Hebrew name? Ole Hebrew name le sape na pae nea. Pore upo iku pitou. Ia, ona faftai tele, lewa ma fta mai, Malaysia, mtu avau pitou au siri. Faftai yatu alia pau. Faftai yatu Ethan te vanga. Ia, marofo. Ia, nefono ma. Sam,
2: ia
0: ofia ma ura kari rufsi.
2: Isa e sepung tomu foi upo sepung mana
0: i. Iwala ia ansa awa umu vaku perfeka la ko perfeka keli
1: ya
0: ya ngoba perfeka keli
1: keli de manga bo
0: ngau ngau ngau fasi se ko ngirua o sao se ya ya ole lei ba no lava ya fai ba ya tato ya lo walu se
2: May pull my knee as a folk. At the tongue, and I lay here no out there for you. In the man real matter of favor. Oh, yeah. In the Asia Upu, for some hard wing, I'm about to fire for his stupid money out. Only it while over look for some to a moon. Pangalia, ilay lava sa paiba, kasi asam masamang mau. Olea, pamumuli, lafo yung uli ay nasa mato paletong. Ay lofa letua, oletong mo yung manuya, malia lofa. Muki muki vale. Pa fuor loa, lo dou soy fuor, maso mato ulo. Tato de ma futa zea, pa pene. Tato malanga, ne neito san pop. Ay maso ne es po wana ye pa popo. Tay.
0: Fai. Ringa tai ata to du sene fa pe fo si zato du sa mo fe ngaima pamna twina o sauning o famun tunga o le tato wonu su marfa ta usanga o tato maloto tutasi ia ia la tu sauninga o ta longa fa ngata mai ki kiti fa pe fo itu ngava ia municipal programme o ta pe ngai ia ia le file mu mlanga le ule tua ia au monumbe uma yala i rona mafuta mai tato tu fo i mu bang am tap tap ya tu nu atru mau ya ya file more tu yo tatu ainga manu ya tele nei va yaso yo tatu tru ya ile file more tu tatu te fero i fo i ile stofi o le va yaso nei ya pu lo fare ri ta ya ro tu so i fo am so ma tu wola to fa so i fo